krukilia kafaltil, wana hinka na kakiretal, ho kamans jokin chishjeba liri, mari inka sakik, mari inka shkake sayla lischol hunak li herman, abana li hermana an mari tohkun lischol, kiril chiho kain ki okchikap lishok lischol, utlat inka shakiretal ikaru choka chishpanong kil. Oka na tento na kapas kuy pali ka magro kili ka falti li na ka keretal li na ka keretal sabana raral honal hermanos luk ili ka panukom li ka jehom no ko falto oka na chiho kayin no ko suchipan kiosin chiru li ka kwa ayakre li Dios na kanto shteng aji juamin sa tikilal Chechuamin sa santilal holy naraja an inka holy naraj eli pastor marali hermanos inka holy naraj li kakwashbanak sali santil hu nakatawla bali kanalib chankiru narahli Dios naklaot o rajok naklaot kamanuli usilal karaheb li kermanib chishkunilib Kukah tekili ka familia, kukah tekili na kanawe biru. Naskutsi kuchang kiru na klao ing ano ko falto, ing ano ko mako. Labali ka nalibli na kataw sa lisantil ko. Huka na angeli ro hermanos na sahun komonil, choko chistol balsbanak leing kuting chetah jere la ininaw chishunil li karuli na shiri santil ko. Aran chikachin kachin choko chirilpal, choko chisolpal. Ulapal yung kanalig ni nakatawi hermanos. Huka na chiho kainig elabokbal, atyak reli kakwa pantiyos. Atyak reli Diyos na tiskuitis sa chishunil kafaltil. Wila ade kataliman sa lima, wila tumahin nakakatas lagyo ang reli kakwa. Shonalila na kwang hermanos, shonalila na kwang, makanap chikre, kwang huli atin inigishche, makanap chikre hulang li tatruhin chishpanong kila na kwang. Li Dios yo chakwachilang kil, yo chishche balakye, yo chishtoch balish puerta la kwang, yo chishche balakye, kwahiin yo kin chakwipenin kil, kwahiin te la kwang, Renda tiruhin chiok. Hukana chihokin hermano de hermana. Shunalil na nakwana laatat o chistik pali kakwa. Shunalil na laata tsukli krukili Dios marila de kakushla. Kiru teshkeli komon. Kiru teshkeli kristiali ni kishnauna shin Pabli Dios uchinahto utanakwanti nacho kichike. Nakanaw na labalepli ni ke atinak abanel laat gajik ila kilopal gajiruk ili Dios. Hogana chihokein hermanos ut hermanas. Nakakereta na sikbal li Dios. Maras shiksa li iglesia. Nakakereta labalepli na jebar ki inkana talimang li iglesias. Abanan lahat na runa gatbichan, na runa gatwili Biblia, zala kung kaplal. Di Diyos na rili hunghun chi choleh. Di Diyos na rili chi hunghun chi ameh, hermanos, linasit chan chalil is chol. Huka na chi hukain, hermanos, ut hermanas, chikakotus chiba rili Diyos, pantiyos. Kakwekwankat sa lisantil Diyosha. Chiruli honalai, Señor, loko nachoka kukinchish pantyo shinkili lokla kutangli nagasicha ke. Chakuli kamag, Señor, cha sachish hunili kafaltil, tinakakiretal, inkanakakiretal, Señor. Lainakwahkwang sa tikilal, lainakwahkwang chichapil sa lakilopal. Hukana chinating ajish panungkili us, Chinateng kani, Señor, chikwan sa tikilal, chichuamin sa santilal. Huga na chihokain, Señor. Nuko na chokah tiya kukin, chisamang kila, tengkain kil sa shwelis, chuamibli, karmanos. Di karmanas, li chokep

Pagkanaat siya hogin ng gosik si Rabing Kil. Lilok lahbi sa aruk liyaka kwa diyo. Saras kaya sa ilalish o lirmana Mayra. Arang San Marcos, Dios, Chosop de Sin, kaya kwa hermana. Pagkanaat kina kakachong tahanan sa ilalish o lachuna Lixian Jorik Orlando. Arang nakakuslana Joji Batsun, Dios, Chosop de Sin, Relicula, Alo. Kanaat kila familia, hermana Mayra. Rangul chinum tehena seila la chol, bendio shahquili seila li kachola, wokana chihoke no go shik chibichang.

0: Sali Malaquías, capítulo 3, versículo 6, Utnacholo, Chihokain. Sashkabal y Dios sacó a ver, lig a jolpe, log la santil musique.
1: La indica a Dios, nimpatere, mataruk tabi, tar el alik irukwe, hunaklikwin, inkara, abanan la esio que si el axiku, uniketie, eruskel aque, chankesh, la esio es el axiku. Shmana tinkatsi di kek eli kuhung sa shlachet din o tinkatsi di kek lemaye hilantes kaput na kokain na kjeli atin anakwan hermanos y hermanas nabali kristian ing anak ulak siru li atin na in mata na pastor na oks ke balit solok sirish na oks si mahekwang na oks si tetanang. Unaw siya bal, yare na rahpi. Sa paksit, siya nakawak. Anis din ang kwela ay naksing kwakli. Ha, tohakili. Kawil trabang tohakli nakliking kwakli siyan. Sa paksit siya sinarahtumin. Siya nakawak likwing otliis. Pero kwan nakuha siya bal, sirish atinain.